0: samurai ta ka na ko ta ka sa ko ta ka de se non balu ka de meke ka de meke ka de meke
1: se de ko ko e momo.